0: Waduh, bawah de logo de teclado, um cambrinho na rádio Moçambique, Zambésia, vano comina moda na mitala comina mitanami, logo comina mitanami, lindo, como é que
1: Rádio Moçambique, Zambésia.
0: O ano bom de Deus na mi paganho, zamani na mumbro ma ganho. Paganho na yombo no mukamlinyo ni aradi Mosambiki, bubukani. Ombudu amuni mwana mumba ni apevu ya aradi Mosambiki Zambezia. Onlele hithiwana mwani wotene ya wila. Aradi Mosambiki msoro provinciali ya Zambezia. Ono ala le hithabale otene avuranele. We avolo emburu waganyo wokosa oyesa mukamlinya nimbu ndengo kala na makuputa ditagalo dotena tena yawila mazinanya asakuli we voroma apelekile majanga na mtengu owakwanila na owakwanila mazinanya malo sakuliwa apameliwa msekretari ya Rad Mosambiki. Nona anole edhu abene ya wila inufanyi la tofe dhilogunu mwona kalanzana nini sakuliwa obene mweni mavula nomena osugura ba oleba mtegu mabingi oleba labona na mburu ya wanako suwe mabingi yaba anele olaleiwa. Obu bumpaka ni wana iyo mpuno mkamilinga ni aradi Mosambiki. Wana iyo winu fiedhe na mwithithi ningo obu olinyo mbamgavuru wana mabasi. Mbweni mwa mitala mingono vi nilodha na mabasa ambalani. Na kwa ni ya yuaka bumburu wa wamfune umfugule lahe wila na kele michito dhawa. Peno ana mandama na wa we ava ito ambala na bu anakwa ni ya yuaka damno.
1: Rádio Moçambique, Zambésia.
2: Ambarani mabasa anapangarazela ana amudi amburuani la mabasa aba.

0: Dikana woro manfune umma kulampuno. Bon dia. Namiwa bon dia. Otumwa. Bon dia bulboni wa.
1: Bon dia.
0: Dinoga nani ani mulubi?
1: Mulogo na to cardinale posto campo Barrio Antonio.
0: So cardinale Antonio banuna kwani ya joa kadabno.
1: Okuno wa kwani ya kadi so wasula.
0: Wasula.
1: Doi tuano.
0: Zelu mawasula mfuna mbaya zelu gani?
1: Mtialo gaina kale mwakane na mwana olele ya kawaride kina kwa ya guamu iwe lilege papa ya naisi ya pege boka chaso naisi.
0: Bae so kardinal no tamala ni mkano mambesu wa tima.
1: Yamba.
0: Yama yo. Dekana mkuo mwina, bondia.
2: Bondia, bondia.
0: Dinoga nani ya ni mulubi?
2: Logana me Lorindo kuno makwaniwa.
0: Lorindo makwaniwa. Banu na kwani ajwa ko makwaniwa dabuno?
2: Ya maya kuno kayo na kwani ya kada buno so funa dile ambarani utene bana kwani ya kati kuje dabuno.
0: Ya wila kusalavi ya kala tu kusalavi.
2: Akale oto lilea ngamandaro gavina na mama mewa kakale ato nyonyea.
0: Aha. Bye. So Lorindo no tamalum kanu mbeswa tima.

0: 91 12 657 Oliva Mulilo Yon Mjeda Wila Akwe Yon Mtanale. Bon dia. Name bon dia. Muli bon dia. Bon dia. Bon dia. Bon dia. Bon dia.
1: Hello, bon dia.
0: Mwagumi. Otimia. Bon dia. Nada. Wadago kuno mrama mtimie obe mfedhe uvalinyo na radio yenyu. Ya wila makani unyazive. Wala mnode mbuchape yenu wakanaga wala kanziwa. Dimutana lwe ulukule penu bani penu bon dia.
1: Bon dia, bon dia.
0: Dindoga nani ni muluvi?
1: Muluga na shweni yenu kwa dala.
0: So any obe so any
1: sino so any
0: so any oni kwa dala wako wada wene
1: nada no poru makeza pino ino basa
0: nada vina kulia bure kame nini nama konia jwa kwa nikwa dala ban
1: nada no poru logo tami kwa mbara ni parato geni mbara na konia kada vini kala kwa atima naroro melo Safari kibazi andani kina kwawa.
0: Utabala soeni umkano uko mambesi wa tima. Urua na kama basa bayo yamba. Kana mwina, bon dia. Na miwe ubon dia. Mwibuni wa bon dia. Opatuwa mchito. Ezindi elu ya mchito na adawene.

0: Ricana Muku wa Muchito. Bon dia.
1: Bon dia, bon dia.
0: Wagumi?
1: Na degumi ni kana peno ino vina.
0: Okuno kwa dere tuwene.
1: Kame na mduru bai.
0: Reva, kambe ni banuna kwa ni ajwa kame na mduru?
1: Na dokuno kwa wona kwa nara kase nila abale o tena na kwa nara kaka nene gumi.
0: Bai, mieno tamana so Reva, oko apase nyo de dere tuwina.
1: No kumbere ya matanga hapo na matabulo vina edi no dere tuwina.
0: Oko kala matanga?
1: Bye,
0: what I did to win. Yeah, man.

0: Belua mangi ya koko anziva mukokoni mwa nona inafanya la pura mude di la muyesa nyumbani ya pevo mobi wadabuno kele namule jili kele nona nipuraga mude di iyo limudima ni ya wisa no zamani egumi elina mikalo gani
1: nami watene radio Mosambiki man Domingo Gilberto e vamaro melo eno di fina di kumire levelelo mwa au gonela mdila dimpadu wa mdila uvane ni dhilo kala dhilo bodhotia notia na dhorucha ogwa novenya ntao nonana nukumira levelelo
0: nami wanyonye validi
1: pura kazu maje nukumira levelelo mrugu ya bubweni
0: Ni programu za dikele za vito ya kegino na una kukuruma ufio kuno vina nyumbani ya pewa rano Msambiki. Mabasa wa iba anida dhavi, kele dule woi vagaya, vagariba, ongo na wale ontelikuwa dungudha ya kegino vina dhavi.
1: Bo, nchi barbare ni man Domingo onozi wa mune edila mio. Mio keli makamaka endikali yao endi vya saguru vadidi uiba. Nona mio matiu na mtana vankala mio nubwela uiba. Mabasa vina nino edia vipeno anama wanakala no iwa weneo. Majiyo kuno matiu na mtana ni kalaban game lila wila na pangaraza na mawani.
0: Makata miyaba na napa, nunu pataka ni badinga na meba, aromo ufugua, peno.
1: Bon, makata miyo, iyo obaliwe na goi ino nangadelo kwana. Makata miyo kamala manu Alberto. Uh-huh. Podu kala maningo ni vina, makata miyo kamala. Makata miyo ni kana.
0: Unoeda na vi?
1: Unoeda na makata miyo. Mm-hmm. So, ono nabela ole, unoeda.
0: Mwenye.
1: Ole mwenye, maji mwenye kaibo manu Alberto. Yoni labanga mabasa azimu.
0: Aha.
1: Kibarbare. So wila azimu o maningwe uvina kale akale otangara meni. Uh-huh. Mbwenye mikale lodo ila nikana mikale lodo adere tunada. Nga mloge la mkwa gabigi shelto nukana no ikana nino labaka ni mvuma.
0: Pumarimo. Nona ya keji mufla wa dretu na dungu thiso be nilumuleo mwale nisila ya keji levina guwa za inati za hali za inati nona o surua mvopita vadidi ninga mwagizala na miwaya.
1: Kibare ninga mwalo gila mio keli masiku oteni dinkala badgeba. Vanieda mio vina nieda badgeba. Nikana jibo divolo ile na iyo dhaya kejile. Na vina guwa nino labavi. Nilo labavi malabo oteni. Ate nzilo vina guwa ni kosa jibo yeswa. Enfuna iyo ishtere ya revele wadabuno.
0: Kuluka iyo nakale oroma ya
1: uba? Nyo mnakale oroma wa pavaradi Mosambiki.
0: Aha. Kelu kana vuiba eka ube dule vina ufugule msoe la tambelevi asombwe ube vina balevina goa la mesilinga keli dhavi mulaba na mikalo gani yake jino?
1: Mio makamaka nilaba na atuo tena abala ndifeze la ila ndoe ni beno tena no iba vina na kuaga for example jibwe jiko sile mati kwa sile na Big Shelton ikana vina jibwe soe kwa sile mio na Suraj ntao no iba vina na azombwe otiana otiana dhipadi otiana otiana vina soka la venevawa chua bobae ona makura na mikwati dhina goa vina.
0: Kelo notiki nyo gabaridi, naona gavina mbogadho wa dhipadithi na utia zambezi ya lupila gazimira dhina guwa ila chetie. Edha viu kule wa gafia, na esile utambila wakana mikalo dhofanyila, mnedi yevi na utambila dungu za mzambezi ya sabu wakala umudile ya bila nila gane. Ukuno dungu za mzambezi ya kanubi wa sinopago na kele ube ne?
1: Nada, chibarbare ni mika nona, nga mlogila manu Alberto, ashku unodo na muvire muvane ni mkala muwasapi ni Facebook ni dhilobu notamaga. Nofiago bera, nofiago nampula, nofiago shimoyo. Makamaka notambiro wegatewe, buduwala vina wila kaloluchu, wabu wakaloluchu moyo. Ya, buwedabu dho nampula, bilo kuno jibote sile nibayo nechua, bo no cheti okuno, we buwela kwa bachetabu ila noepu sivir.
0: Boba madanga mfanyi
1: lale. Boba madanga mfanyi lale.
0: Kalango lo sangari vera.
1: Atenga dile opito sangari vera vina. E verdade.
0: Pumarimo. Ya makamaka ya chini keli, yo ila, inkala ntidi, obe odara muselu zifuna yuwa na mewaya.
1: Bon, makamaka mio parovolo wa mwari mwa nikuru ntina na meba, ya didhile mirumani yo ila nikale ana mapangaraza. Na meba tinkala na mapangaraza, tinkala izindielo. Yo tinki nikale ya na malaga, odha na zelu zifanyi la ila, na ako komeda ana mawani edelege mudere tuni. Entao na meba para mio duleno ilonda na mazu analaga na mawani bageda mudira ni mwadere tu.
0: Pumbele mwema kama kefuna nyo ogola?
1: Ogola chibare niyo na nikale na ana mwogola.
0: Opo juki ya dhavi, orabu ufugua ama hafisi na nyewe nga mseti. Saba wenda nyumba ina urucha, no na nyo ninga esa munda na mjibu ni bae. Kala mtu mkasa kula mwenye mjibu
1: ni bae. Iyo ningo na ilo bo ninga na ile ninyo nyaporonto, no mana na miruma, no nga kani wale nga kanoni.
0: Nga kamibu?
1: Nga kanibu. Nega potwa nga do kamrinya ni yo ba pronto ubuela ga de la gagugu le sire da fa do lo kule batiu.
0: Ndé baita na biwa yel na kele no na mjela yo la ngira makano nyuma ya pebera tsambiki na munonti labo na mye sakele obrobo tene wa radi tsambiki abla tena ni vrona kobela tsambiki vina ni kana miwani vrona bi no na yo tabala valida bla ni vrona o Brazil China Malawi ino tamala na wopita sabu ya kalinyo kalana hiyo sabu razi msambiki na msambika no tene ya bala budile msambiki masika kalago kobela baraka furu na dha mudhi anu furu wana egidime ya oisa na ozamani hindi unaesa provinsi ya Zambezia wila nchokochele dha oisa wa Muzambezia keli dimuesa uodabuno nona iyo ndagana vi nona ya kagino zilinga siziswa otia dhibudile umatiyu unaona umatuanua zifuna iyo oromia vinona egidime ufugule yuna
1: Eswa jamano. Jamano. Ya sumane jimale. Dote nensi dhilina makarta.
0: Dhilina makarta. Nuno kila kamfura. Ye nani yonu kila kamfura.
1: Chibarene. Chibarene.
0: Baito. Nona ya nami wanyo funologa na keli vina. Yeo ni poragamudhidi ya uila mvodhe vina mvuzeda. Mvodhe vina mvuza. Ye ni bakula. Iyo ni fugule dhile ya makani okuno nyumani ya pebera Mozambiki. Kele dimuye sonziwe ya. Nona Mozambiki. Loga Mozambiki watene. Sabu abaneda iyo. Ipa di gipari nofanya dungu dha keli. Badhe garumi wa varida funanga. Ninga waloga la mwenye. Kalanga dhirumi wa mnamduru. Baito eno fukula mtito ila nyomloga na keli. Mwari mwadime nyo mabasa. Nami wafia oroma. Funaloga na keli. Ubeile varidi. Mwumalo fia kambeni. Mwagumi. Iyo ni kana. Mwloga ufia nizina niyo.
2: Sosoludi
0: muluvi shini muluvi.
2: Walishuni.
0: Omsika.
2: Omsika teluwi.
0: Baito, kaluga na kele. Iyo nonga mligenyelo ya muluge na kele. Kama nimo?
2: Si.
0: Baito, ni mchiyadha, mtito wene.
1: Ni wa sosoludi, walishuni.
2: Ebu mi.
1: Nikana magono bergati pene nyo. Ya,
2: nikana. Nuziwa majibo zini kwa kivene.
1: Nota male lani.
2: Mulibie.
1: Nota male lani.
2: Nevina kwa mkongo nyo waka mkose lebele mwego wa reto.
1: Poronto.
2: Na tu ina duwa penyari jibo inakuwa mfesi bukini nzilo.
1: Se.
2: Dizive liwa mkosa okule wa sokweza.
1: Wa magirinyo.
2: Wa magirinyo yedi hiyo jishkutari lina.
1: Se.
2: Kwa kinatuka unatu maria peno.
1: Nada, nelo maria. Nelo maria.
0: Wa beile dhabi ya biyo, unadile wadha kanatu mbana.
1: Mbia ni mwene.
0: Anapa utru melo matu wani.
1: Marumo utru melo matu wani.
2: Okay.
0: Tabo. Bai, nota malan sosulu divina sabu afugula dima mtito na alna sulu di ulishuni wa chuabo yena magana vuruana wa kidamu basa yavina magana vuruana meyomu dima wadi sulu di. Oruka ni vaye kutunkala na yamasiko tena inaona. Nyo vina ni vuruana makwa tutiana utiana naona mulina keli ole mfanyi ni nyumvuza yile mfanyi nyumvuza. Vina omtamara na sile dinko siye. Omogo la vina galupa janji vangono sabu beluwa mtu nunu anaogoliwa.
1: Kibareni.
0: Onloga di nyuo, ontambila diniba kelia mwiesa wa Zambezia. Kambeni mwalofia?
2: Mano domingu.
0: Miyo damugu mipene nyuo oko?
2: Ningata vena brigadu nabu ya mulugu.
0: Apo mulu?
2: Kamuloga na mwiko isho makonde puno mnyasuji madango.
0: Madango.
2: Mwagora sa makonde.
0: Nifra niva ya the keli ya na makonde madango mnyasuji.
2: Yeah.
0: Kambeni?
1: Mundi mwaso makonde kambena.
2: Mano keli mwenye sa Zambezi ya antero, kaluga ntegu mienyu.
1: Mio mwenye ne mambo kaninyiwa, egu minofanywa na ngamuniwela nyue leo.
2: Mewa ene chacha, natenga pebo ya gusi.
1: Opa, nota bailani.
2: Hiyo ni ifuna nuli biebeni mambasa ba muedia ure direte ni ateka na nyibo yimbi ya nyue subiri ya opa wea teme ila ni mwanampa ya tea. Lino ungale ya numbali pera tebe karaka kusigiri na buya mulugu.
1: Okay.
2: Ya, so malegele wena fursa kwa shokeli, mandomingu jivina.
0: Nota mala nsa makonde kwa mkarungu. Wachuwa mnitho wa mkarungu vina nikana vi upura mudhe dhe ukuno ila na thana na nami wanga. Funa mtungo ila dindiva ngono vi. Sabu wakala wengi ale mudondo na niadu mwenye dhe ukuno ila loge na keli. Kili ya kamfia. Ngani waru wanwadi mio, onye liwadi keli. Ye inapadua. Onye liwa mtumuina, wetu wa maru mtumuina kuwa. Bae, ofia mwina kuwa. Kambe ni mluvi. Ole. Kafile dretu peno vali iva mlaba ya kuli dretu yono tama la visabu ya nyuo onde vuruwana
1: meluwa ni bila ni gare melo onruwa ni wadi pastole
0: hapa jiji hapa duwane miyo kuna ngani kelia kamfia mundi kenyela miye badia kuini bila mudoli munsala ni bayo fia na mwe mwina guwa kambeni makata miyo nanami uvangono iyo wangajende la vi nonani kana voku ziswa ofano nifuno vuruwana muselu gani na chini enda muselu ni mwa kele.
1: Bon, nelo yu ajibo vina iswa ibile miyo na candy style.
0: Candy style, mwye sa vina guwa nona oni be pa pale
1: wa namali omvadia vina
0: we sawa zambezi ni nati nikana ukuleni nona motagia kala e barbare kambeni oh Augusto Mario
3: yo mbalaga
0: bye note yani mloge na keli bye ni nati uyamtala
3: sawa ni telefoni
1: sio Augusto Mario
0: oluwala kwa dere tuene
3: okuno kwa dere tuene wewe papa
0: yo nikana mli na keli
3: so papa ma funo terazara fandali puisa ngo funo terazara makara bano jiba mai papa ma gwa funo terazara ngo lwe
1: mio normela na buya podu di kokoria basuani podu kokora basuani no kokora
3: ngo sa dire tu rumela mpaka ni mbawe no mai kabali makani
1: ah obrigado obrigado
3: nada
1: nada ngo dile vela no tamalan
3: ah tamle ole vela ni mai
1: tabo obrigado papa
3: bala bwe ngo mabuge mala mtani ni
1: kibare ni
3: nyembe ya falu kiza ai ya falu tamale ni mai
1: se
3: yo ora de urmele yo ibata meza mzima kama tu kusaya buri nata
1: no tamara
3: akura bana ah mnolenga mvivi no kwaje kan mun kira unjisha ni kumoiwa
1: ah poro
0: eso ra kan style
3: ya obrigado papa ma chomo siko le bibi ni bari bara pa mwalizi vela ma yo yakejide
0: walo ganiye
1: walo dhavia ni pena
3: muzika obira nyuma yakejide bari bara pa yo ira me pod da de zeta za kama ni kuna kuna duo gaubule ora mo
1: yo kuli papa ah ah wa more diga lezera kala nordava kama ni mwataka kunlalea
3: Yo la cato un plato domingo musico mo baita papa obrigado.
1: Tamo, tamo.
0: De pure bunda de nata para sa Augusto Mario.
3: Obrigado.
0: Yeah. Na Augusto Mario, o comer le dungo isso a bela vruane, ni pura gamu de.

0: nyuma muneloni komia agosto mario na mkae funganya sabwa yochimia dungu ikumbiri lani bileno avorea nyuma mkosele dhavi kambi ni magumi muluvi
1: Brigado pede nyuano dozo ome unolingo mtola bwana
0: altu mtola
1: waltu mtola
0: dozo ome nani vorea kambi dozo ome waltu mtola maganja ta costa ni imba edha kele mchito Kaloga na kele udu kani uburu bwetene bwenyu.
1: Kambai.
2: Dozo mi.
1: Kitokeni. Kaloga ni gumia.
2: Iyo ni kana vangono pene nyuano.
1: Iyo uno ni kala oso ah maningo kakale dire tusumane ila.
2: Maningo mwinyu eritha wene.
1: Elo ni loga wimba tere pepere wapubani majinga mazui ya enyu ya anvenyu na nonzibe la vadidi vala nero pepera kimuanona.
2: Muno pepera na wene ulamu ideli waga ulamu mpepere yaga.
1: Ya.
2: Okay.
1: Biyo giriozi zeli wana wadidi mebelo enyu.
2: Okay.
1: Kamuru wana mtu.
2: Nada.
1: Kamunyemu la mtu so onyemu wanga fadule oinamaru wale
2: ogu wana. Oiniwe le lamo.
1: Ya. Basi mebelo enyu unga mulugu obensu warigeni sempri mduwege na vusu ngoro.
2: Na utamalilani.
1: Mwikane makatamio mukakatue.
2: Na utamalilani.
1: Sempri mulugu obensu warigeni mduwege na vila weni.
2: Nabu ya uiwe ni.
1: Obrigado, la mkinyu mlimwa so
2: Domingo Jalbert. Domingo Jalbert.
1: Yeah, so Domingo Jalbert, muito obrigado.
2: Luta vale lá.
0: Yeah, no picha mzura.
2: So dozo me.
0: Oringo leba kukulunika utile mitito bela miyo ngafuna novere ya mbwene bandogile. Dona kele gini lagi ya ni ninga mnyesa.
2: Bon, esi siniva ya guru,
0: mm-hmm.
2: siniva ya tima makambaka nga mwalo gila nyo kana mikale lo dhingi dhene, dhinikali yao ila nyo ndwege vusogoro, majina mazungaba, bani vaya guru, bani vaya tima, para ila nyo nilabege vimash.
0: Marma, jimeja mabasa, nona nikanavi, jinlagi ya wii, dhinko sinyo, nona nome silivi na guwa, sisi li dhifuru furu wanana miwaya.
2: Kibarene.
0: Baito, iyo bangatana la vi mchicho, nikana na miwodu wa kale omaria, sabo nikana vi na unono mtoko onta keli, nikana vi na dungu dhiswa, wila ndena wa dhulu, nabla nivuruona misa mbasa, dinati nyuvuruona, ninga dinuke la kamfuro kuno yelitene ni malo firi elea. Nona, nikana na miwodu mchicho ni, marigelo. Mwagumi?
3: Nikala opene enyu.
0: Mulovi, zira ninyo?
3: Ilugu wa Samaria, mime siya.
0: Samaria?
2: Anamakura.
0: Anamakura?
3: Anamakura,
0: siya. Shome siya, shikambe na keli.
3: Boda ya miyo vina yoroga ya kadina.
2: Opa, mumile mlo mbae.
3: To, ba, iyo urona ka ba, iyo kalaka uziveli waya.
2: No utamalela ni.
3: To, no, funa wile pora, wogena viza weni.
2: No utamalela, mulugu wa uiwe ni.
3: Obrigado, baraka keni.
2: No utamalela. Obrigado, obrigado.
0: Walmesia yu Samaria ni kwa tunu namakura na unavi na nifugaga mitito dhaname usabwa mitala dhita magavaridi iyo kundo uvina kuhonda na dhoparu wa Zambezia. Ni nati na keli na una dhavito mikalo esi dha oesa bamgeda vadidi ninga mafrali una nami waan zivili wa sili dhinkosa keli oramanda mnumpa kwa sogoro chini njia dhala anami waya na keli vina ole udhile mduni bagadha na mirima madhani mwa abelotena nivuruwana
2: bon mionga keli misaun dhaga mio likalinga na malalea onga na buyazi misaun dhaga mio kanagoma ntao likana vidhilo bodhini mapangara zomenjene para wava yana ya mewa oteni ntao nelego laba vibangazo osongoro para ila na acheti egevi yana mawani
0: akala waba levine guwa nkana miti podhawa no na masikumengi ya nofuno laba na keli masikumengi ya nukana makata miyo burevi yonfo nyakelia mfuna vu laba na vya akala wanda viba galaba na keli mwena akala wavina aswa bagewa mazuningaba atombe vina guwela ne mienda funa wila mutipaga vina kela kalivu no na aramu ncheti ya vangono vya Bele ngini kirume na mwano?
2: Chibarbarene, miyo kadirameile, miyo dilikeli, omfuna wila, wila adiobe, wila didhoda kose, dazi vye matangaye, podi odiobana numero 8 sej 20 seti novi 17 sej. 8 sej 20 seti novi 17 sej.
0: Vangono, vangono? Kala wa akolo chidala pi, madhani.
2: Chibarene, ontukulo vane, kati ditukule telefonaga. Chibarene, 8 sej 20 7 9 17 6 ou 8 4 60 6 6 0 7 3
0: Nona mchito si sa mabasa?
2: Esi mchito za mabasa.
0: Vini abalafuna wi alabe mamadho na kele?
2: Abalafuna labana mio, abalafuna ila dhoda tangara mio, matangani mwawa, manumere babeni.
0: Mazo umari ya kele, mita labagatuma kwa didi?
2: Bon, Voromad mtamala radio Mosambiki sabo yokala nyumba endimo edile vawale na vina gua bigati timi ya vina iyo aima vina ndova nene na abale na gua vina funodha mduni nonanga kavo omvira so vira vene nga mazo abala mbibili ananilwa kavo mfia wa babae so
0: vira so vira
2: madari wagi entaji nyumba endimo endo abigava vya mabasa enjene e uno nano utamala ni radio Mosambiki anamala botena veneva na na mawani vina gua noko kumethano ila mkale videa sabwa yo ila kelu unodhavi ya kakinafia vari notamagiloeni yo vina nulabo kuno mati unamutana para ila festa di unsidi ndo ili minye kunye kunga funethi ndewe
0: najibo this one
2: najibo this one chibareli
0: aha baito nona meno tamala kele vina sabwa urume ilo dhoku nonyumani apewe ya radi Msambiki yo ila nloge na nami wabale ali ngezi vi aka na unukeli wabalidi uyu wanzu na keli ewa mjiboni vimboni vina apa ngezi sababu dhoroga na keli
2: chibareni
0: nzu na nzu
2: chibareni nonaga ila kayo otene maji mzizi vina kathika kwanili chibareni
0: baito notamala naonaya gidima ya oye sanao zamanu nyumba ni apewe randu Msambiki na tamala gabala otene anivuruwana naonaya gidima enda na eso kuna nyumba ni apewe na miotene na chuwabo mene nchimero wa Domingos Alberto mubi odomono wa alikeli odkamezile na mazu ningaba vina adhagane mwema na mabalo tene anzivele wadhi nkosie labo labo atamila gawagale ila mirima dha anamewaya mese wadhupano wa ali Paulo Lopes na utamalani
4: oye sana ozamani
5: mabasa ambayo nyo machi tatu na maishano
4: oye sa na ozamani
5: Okuno Radio Msambiki, Zambezia.
6: Radio Msambiki, Zambezia. RM. Radio Msambiki, Zambezia.

0: na auraro wana oshkola vinna baga akwai no na eshogile ebure ilang emburi chile masunza ole onda baga wana abudaga akwai kwa hati yumpea kilikili wakuno zambezi negeza limo yaka ya mauno mtungo wa mapu za mazina meli aba abeu za mbuga wila alime nsaka na mwano mpaka ya kajuenda nsaka na olima mazibu lukuradi mosambiki na msukula mabasa olima ni kwa hati yumpea Jilton Jose oloka wila za ene zimano limwa na opupiwa mtungo wa dima makumatanu makamaka minda dhomida uopash limani na shiverano Jilton Jose oloka wila ya kumuribu ondao anoruma mabasa otula mboga wila makamaka Aiche mbuga wila ofuna omela. Inspeksyon jeneral ya mabasa amuaku afuna prekili makamaka kusenza ora zesha za arama sunzia akuno o Zambezia. Mwana mayaka jile evirile mazeba lukura di Mosambiki na mpukula mabasa andilo kuno Zambezia. Mwuzi walaka ingene za mabasa ya naba. Iju wakikazali. Kalogi le mtu yungu ya ofuna ni opikira mbwenye oloka wile za zinze. Nuko siwa wile makamaka mwakubwa ora zesha opagariwe. Mwenye mparo ndelo okuno Zambezia anuwa fiyara na masunza kura ya mtengu wa mija wa machiku mazina matano na makumatana manai amija wa metikale mwara maora zaishari maya kagile machiku milini ya zaka makumu ya zaka nai musuri wanyomo okuno Zambezia kalu juwakinyu wadu ozuba vinyini maa wila inyeni awa nikuru na waka ni mbewe cha mabasa wila aedie kalu juwakinyu uloga wila awa ni amfunwe kianga wila albia mabasa amipara baba ali amipara mabasa za zilabu doko bila ba amfunwe kia wila makamaga alabi mabasa ahomaga msukuri wanyomo nyamo okuno Zambezia uloga sikaji tatu vatpona ina seondo okuno Zambezia uloga mara ingine vina uwingi za laga wila wali ingine matuko na seondo okuno Zambezia Aweni mkwamaka alagi ya mikalo zinani na zina sosa maawila aweni alagilese zitakunilwe wa matukono anani kwa tuyo maputu mweribule ovirle. Mwime wa mwoli wa ramapu ya mpira aba ana yumo ya zaka 15 mpaka 15 mwoda ana yana zita mavunja odu on laba na romana kachinani tino provinsi ya kuno Zambezia wila afanyi makamaka ramapu ya mpira amakamaka zita mavunja odu kwa wile infra inyo wila afanyi ambara ramapu ya mpira diretu wila makamaka kosepade ya mavurona afanyo uvurona makamaka mpira buwa kwa zafa oti na pamba chobo zita mavunja kuno Zambezia onazo alabe makwa tininga na wakura na mukuba Zai mbuni mwa nile mwadila Zambezi na zapadwa za murda murda. Muzo mbo osunze zo lima o fukuli la mundae on mkameza siku na siku nona. Inye na yonkumbira ni kameza na matonga wila engezi mabasai o lima lokal diyo madali ni kwa tinapalama chuwabu okuno Zambezi. Manuel Sairi, muzo mbo wa lokal diyo madali o dhuili osunze zo lima provinsa yomanika. Oloka mdibani ya makani mbradi nukuno radi Mosambiki. Ato ngeza kazi ini mpata siku na siku mabasa ae anediani.
1: Siku na siku mbari mabasa nlabayo, mabasa ntudayo. Mabasa ankosa ani mtoroperi wila yenu avansar na nibasa ntida ntida iyo mwava nene enu vahawo yelia wa munduni yoja manji oregare kampu divaye zempulu kampu ya bole jile njugaru wa bola ekale munda antero ntango ila uwe regare jile tene uvira mpo mwetemwene na regadori enorucha validi vene ante malabo menje ne mtibani mili mazini nagua kazi regaru wa Iye nchela na vina wakana, iye nchela na alofugula apeno yaka ya bagumoe la ntaonye devi nzuwe mpule nipupupu. Muzie manje nga malaga ila ninyetie pilmeni judua isemana, simana bili, mapala ntaba latide nga malaga natie geza wene.
2: Kuloka makamaka makata miangana chinyo kulo madale umana mambasa nyombo olima manje wila mregarna mridena.
1: Niregarna se, niregarna.
0: Manuwe sairi ologa we yafu nane kuhuzea ka jiji.
1: Ofuna we kulaga walohuzea. Eja zile na governo proposito jile ya Fidel ufiyaru wa kubiri para ekonomia ante miyo dazoa okasanya na madokumento ya baringa kumbira gawila pinumenu angadeva ya partijo miyo nodari maa presentari chini funa miyo laba na kubiri ya jo yali wila difugule nchela podiria kala machela abale abala miyo rada abana yopana wa sidada nkala aboloku nitaona kala abala aboloku miyo no garantiru wila manje kanuma pinumenu puru kala ntoo tuburwe baningalima puru kala ntea kejonda wabani soa Riga, apa zanda anga erume elimu Roma oduli agosto dia 15 data 20 jeno Roma go en Roma elimu ndi mwa badidi ntampala la ni regari munda na munda we enorucha badidi weni ntao namfuna wala governo akala ikala condition ju como oportunidad elimeni ju ana ke le parti anchela ila ni kani anchela yala ni regari naga kampu ji ndi mwa Yenga ajudara jo venje nene nagwa anona kula mabasa kule bangaladio.
2: Uloga ninga fiansa kana elimu nyuma mabasa bangu ndomo imeke bangono vi. Ninga manje kamna.
1: Ninga fiansa kana elimu mabasa noromo taravari vali devene. Anoromo taravari. Mazinga wila kamuvare nga wela kama parari ya devi yan modare ja rumu devi nivoloe na kultura komu na mbede kultura komu na tando soki iyo nga elani lima zilo boso kazine vaya kwa biru sabane atu etene an lima zilo bomozeni atu etene an lima zilo bomozeni tempu juna atu aroma ulima na mbede na tando an lima malalani an lima mashamba imaji basha iyo ndi produzi usa rojo mtano ino mpude mshu produziri iyo nampudu lima na mbede na tando tempu juna lima tu iyo nafuna ila nikane manje nilimega zilo bofora da epoka
0: murizo kakene muzo odu ologa wii na mabasa aba ankosa ingine on rangula mbwenye rangula na kana kwana wila awe di na mabasa ya otene nga mfunda ingine
1: nurangula wangine nginezi nga formati yo manula ii nichele zile funa yo chela au nilimine zile funa yo chela kusabwani oputuka kae kae fasi
2: nyo nakubiri ngume na nyo uko na umunda wandima nyo mbamuguli ya sileza kabunubu yunga wila mfuwe nchela au mkubiri ya kina kwana yofuga na nchela itina bloko masi zora
1: kubiri ya wila nifugule na nchela na bazi ya zilobo sile kubiri enkwa sigirio ila nifugule na nchela na verdadi kinakwana sabani okana 50 blokush owa sima di 50 na esika zisem blokush depo ukane mataka ukane simentu umve de mestre mwa projeto jiromile mio yake jimale mweru wa mayo mamuva nene kubiri kinakwana
0: mazu amuzo Manuel Sairi ofugulele zunde mlokatati yo madali kwa tili ya panu bachuwabo Vachop nibonu wa mwura misho za mtambezi ya analizu ni chobo chukua sika ishano. Niboni wa nofuga ni mwujia misho za mtambezi ya na dhupoda za mpira zinda na Belton Kasimu.
3: Nikuru na Nameda Namedo, province ya Junior Zambezia, anele omotitimia na mafugulela Nikuru nti na mpiro obu weda Namedo, Rui Olveira Pirish na weda akumaga vachuwabo mpaka Nibara Nozalala, esi dhinapadwe omagomelu wa mwere nobu olimu. Nga munzi uyetha muimeleli wa Nikuru nti Carlos Pinto oizi uye yewila onelo tuviwa njangara ni nilagi yewila memburu wa woroma ofugulele Nikuru nene nti na Nameda Namedo. Bali wo, wali mwanamawani ofugulele Nikuru na Nameda Namedo na vina oifugulele Nikuru na Namatamaga na Sikaleta province ya Junior ya Zambezia. Rui Olvera Pirish okwilena rurumucha omagomelo wa mweru overle vachuwabu mwa aoreda.
4: En homenage, nós pensamos em que ele seja nosso primeiro membro honorário. Essa é uma homenagem que nós estamos a pensar fazer por ele. E no dia do enterro dele nós também fizemos, de forma a acompanhar a ele, todos os caminhantes, trajados todos com os coletes, com o nosso logotipo. É, acompanhar a ele até portanto, o seu crematório nesse caso. Okay. Esse aqui. E quando chegarmos lá, no Zalala, um minuto de silêncio em memória dele.
3: Abali mazu a Carlos Pinto, membro do Anicur na Anama Ponyampirobo wa Weda na Medo, província de Guiné Zambésia, azuia gama basanfunano tida ou mutitimia na mafugulela Nikurunti. Rui Olveira Pires, membro awa wa wale.
0: Muzimbo osundle dholima ufugula mundae, onimu kamieza, nona, onokumbira nikemeza na matonga wila engeze de mabasae olima, loka zadu yo madali kwa tiapa nubachiwabo. Mpaka weneba iyo mliboni wani, firma kumuna misho za Mzambezia, na lizi chopo da mnotika ishano. Ishano mlaba kumina manai, amweri watana raru, yaka machukumili, na zaka makumina zaka tana, moza. Mwotene mnivura ndema tamalo agameo, bagarada silva, na shasi mtu nesho. Mwotene buatazi, ni utiani.
5: Miselu za Mzambezia.

0: wa ka bo mmeravo ko le le ke na hela ka mo yo nya mo
1: e pare pare
0: ke ne re pare pare ai makhale lo a wa apea ni soja sa phama ina mo ntsi haniwa
1: e go ho thamalane munna tui amara ka rupala na fetho a khala no ana mani o wane ba ke nako ka na khola we ka ba ka soja sa phama ke na thumela ikumi nto ko hiwa wi nyuano munna pe so se ba sa phama na ve chumna hela nyimo hinna wala melasha
0: okhweya soja saka okhweya wape na ve osiva miano kisivela wi chana soja so se ba silasha kina ape iho pasauma na rikiti
1: ahe so kala se hiwa yokhweya miki na nwero thoma
0: already he kume na ve thomosi o tena kala muja
1: na ve to ape a phama ko ntaki husi heni wape ya munna
0: kena mo husi hai achu o tena pano ya phama kena chaka o ya phama muna mana mahiku ba hemuchile
1: yo vire sumani
0: edu pro he para temo ha e ko ma thapa a yo pasa woma ni mba he mira bola ache wa che remo akusethwa ba ha mwari ena bona anawe
2: bureli ho pasa woma nari ikiti Piriti itaparpo sa monaku ni moje isumana soteni. Mukaleo murecheleni. Osivelasha, oklaosha, ni ochunanasha.

0: kgopela o ne yote ge ne bira o nthamane ja semeltone o ke spa sa thola mane mo himpiaya o nka ke lele phama batarde anselene
1: anterwena o katempe
0: agora como monkhalanye mo go ntshabo pia nka malane o khalo pinye thola o khalo pinye ola ke khala ke mo akho batarde tani
1: ana fare ko morompane
0: anselene entra na faruki ni nyuano no da pajere avi er na boya wata tv
1: papa kanda ya o mi aru kirim tara yano
0: ah okay mweme le babo ana faruki
1: ndo
0: mona mwira uwi o murumbala
1: murumbala
0: o murumbala wena mukuma tani wona o murumbala o ko muduwela
1: murumbala mukuma la sete bom bom paela la ya kompisi
0: Tá bom. Gahin kwane munlelo malo asmano murumbala ya muranyo.
1: Asma so muha asmano la dilo no vahi wa mareji ka vakane ebula. Olelo hanlo ri ya ene pa.
0: Ah yo hanle o ri ya pa hi. Tapo. Ora wo hanlo ri ya hema mala mira mpa ona ro mpithela muri mu ikurana.
1: Ke namera ba uridi helto na mu ineji kire mu ikunela ba
0: ulo mavalo wa mulini
1: ko volo wa
0: na we para wa apa kana mira va wa dilwe
1: oh na mame ka kan kitelle
0: aproveita moju karile tu dono no we para wa apa kana mira va wa dilwe muna mwa pitanya olaruna uwanu mukina ko orimatane ona mwama okina ko case tabo ko wiwani ona muri we kenyo muna musuza mwana skola
1: oye kena me mulapa
0: u signore mililista
1: oye
0: ke mutelle mawuwi
1: ka ile bana makweli ha
0: athelo le rekopo na wa da lopana o ho ya thiana nyi mahinge mawani
1: masi o awe yo ka kum veto so ke re mona wa kamela
0: ho la horere tapo ka lele maranya weta opa apa hao anseleni
2: nikiriva
0: apa hao
2: o
0: contar ya bo alo prana apa hawo ora ben ora awi eno pa hanyona selene muno hala vamos la falar o katembe yo komwe orire ola onni phenya wo khuma we yo wana mo mondrenda na vale muri modi da mwen
2: orire ri wenno sesa ba mikrim pa la krim kerat apeti hala un to di wiki kunele komu 17 tar 17 30 itale kuno kono vi fa non vale a pena ni uno nam pa onori yanno
0: Ah?
2: Nam kwa uriye, nani vekele le tuwa boi.
0: Tiye la kalo take lukuluka wakane. E tekwe nkuma uo papangu vantoa wa muhijo la boi sinais. Yarikiwa nyo wini wa karnavale. Oh, dowe uo. Inke, ma, mingi nturume lao. Masi, ale nyo wini naka, ateva la pena. Hinka tole nyo wini mo naka. I, odidia.
2: Muteko mtekwene, namke liwao, atanyo wini hae.
0: Ah, muteko mtekwene. Ah, muteko mutekwene. Tapo ko wiwani. Ora we muteko mutoki. Na mona ntwe na muteko thomwe we ayewo emele we yo. Ni bona hakumbo rowa. Ori no kuma ba alota ba chwapo ba. No kuma ba krati kule ki we ye pa miano ko kuma we ki o hitou. Ah, mu hitou. Tapo e wona dano. Ye ke we haito. Mi ki ka. Mi.
2: Deja ba. Anaka
0: sa falan
2: kirwana.
0: Ke levelelen lotani wudi wiwe
2: ah
0: lotani ni wiwe no mala wasumana wanyu
2: o mala wasumana ko mala ko vira sana
0: mo vira pa mo na mbolo wela mano nyu
2: aya ya ke na mbolo wela di vole yo melo
0: eh
2: pasi wo na ri wora se isa ya leo tonti para te para mi tia do hiu luka emerera o te pabo nan ke kam kuma no melo
0: tia pabo no tamala mustana mu hiya nyu ma hira ka sinna wana mo le vala budi
2: ma foto ke tlo ba hamoni
0: ah hinkon
2: wa patela na wasa ana pala o luwala ke ri vire na kasako ke ri vire pulau. Kira macam mana le? Alu orang soal pulau. Kiri biri ni wuni kira macam pulau. Kiri biri kewan tuan ni balak. Kiri anak Moses. Anantari. Aku nyatu. Angka pun ada habu lah, mana mana ya? Epa, ni dera korowa.
0: Hello, we do a pama.
2: Amar, eka, no, amar rekan aku buat jenak jenak katar nak disuruh.
0: Ya halau, wahani mak kopi. Ate hayaka, ho kuparalan, hayaka ho kuparalan.
2: Obrigado, tak apa pama ni?
0: Mereka, mereka, mana mungkin kita kira kita lote? Mereka.

0: ampewe nkarwa na unipweche herewine teva moza mremu ihaya ampewe
1: chikaripecha
0: ampewa pia ampewe elapo kurie ampewe
2: boa tarde
0: ulo ampewe mulo drowe
2: kilota omrodhoni kere kilota omjeba ela are omrodhoni
0: mulo domu omjeba mukuma omrodhoni
2: omrodhoni eh
0: nka hinkona mulelo do omrodhoni yo
2: omrodhoni wa sound so e poriria wo yo pa
0: ah yo riria o tho
2: I oriria me se ba teza manyano mtoni wiki pate ba te ona mu manyano ti
0: morra masiba mana mira ba te mana mu rowe
2: leza ba ke na mira ba te eh
0: mana mu invara ba vara o I ma anke ke kira
2: yo nka ki I wala fena kere ka moraro
0: ahe wa mana mu morra ba
2: Kina mohra hii hawa utengu kiwira na karadi msambikio.
0: Tia pama. Wando, omala wa sumano ni wavirle maratani?
2: Maji, omala wa sumano, maji hii hawa epa kiribate wa hawa sempiri.
0: Epa, kinduwele manumiru ala mfuna waya maka mkune kumo nkinduwele. Ati muhia waya ola aradi msambiko 87-91-12-65-7 ni 85-16-89-21-9 na armura 24-21-17-14 na mpunya ola. Tudu bo, ato kwene?
2: Yoni kiri baba.
0: Nkahinko ni mukilele manranya wetu mala osmana u. For sure.
2: Maisho mala osmana kini kivirhe baba la fate baba maji.
0: Abani virhe baba.
2: Eh kini kivirhe baba la sempre ku wa kamar asima na shaka kamu kinu kina ater kinu wa mana shaka izo.
0: Amunu wa mana si.
2: Eh kina wa mana si ama le kini kiko khone kini le mpaka ena vano epula ro aka tekina kwene nkana bon thati.
0: Ah tabo no duela. No thamala. Entao tia pamo virhe pamo ni kunana lano mala osmana wa virlan to pamo muhiwa.
2: Tabo kina thamala.

babar mte ko hadara dum sambik na ruha honyu ano mora elukuluku ya 1555 mpaka hengeva rovela hu na river modani nyu ano mountain makallo apab marni jesimilton arrest vamhania bilu ni mpaka omelo

uyimva mwakwilira kwa Gibson yati sinembo tayu mafumume mbani nyankhoda mbani nafuna kwanisa kumalisa mikanzo ninga ineyi mwene muti anthu alikubonera na makhaliro alikubonera na utenda akubonera na nyatwa za kusiyana siyana

0: Rádio Moçambique, Zambézia.
1: Basi si mpangano kulimwa visera de Mosambiki, mwene mwote dikusia kachiti ife mutatuma tu Bartolomeo Paquete na kumalika kubichini u provincia Tet, refeba brisho refeba munu Zambezia, ine zinanga jine salimu tepa jine subenza pakaluta nsiku ya liru. Salani mpaka nsiku zinamazi na jinonana ntonga ika anga bifuna. Taenda.